0: kinare. Auto kuto kurwa dekta audi ziliwa wale kura be sayro naro mura de kasu wa wono no ada sayro kasu ngar to kuto kuro ngar ar sayro se ya banagi
1: ngla zoro a aba umar se angro doni acha na reme assalamu alaikum wa ushakan sharo duma na jinda nan da aboni min
2: abdul kadir di ko kona reme
1: abdul kadir di kai to mangana koro du fanuma
2: Naam.
1: Shima koronde koronde kan awal me de shima awa done kawo done cetuna ma adi aye na shamin kawo cetuna adi aye churum na shamin adi edimawa
2: na da atara gide gina tara da na da ke kuma ne la ranka aku suna tara da ke gina
1: masha Allah
2: za kai da kudina to kai da shi ya amma na kai da kudina auri kuma na tinga jire ruwa mana tinga ya sai kuma ci mu jima
1: jire wani mare da yi misal an dero yimin na
2: ah misal kar kuma yin ne kuma mar da kar da kwa su Allah ne na da amala da ni yi su ne
1: masha Allah
2: bari ni ne ne ne ne bari ni ne ne ne ni duana kole sai sai na amma aulaga na laga na gana la wa ki har ar maharum mo din ba wata ko kam sai da ni kore TV ne ingila yanki
1: ingila da ji kuma kawo do ne gumnati ce jin ma na sha do ne aw indi gultuna ma adin aye kawo du got ko ta laga na la fulutu
2: a gana fulutu gana fulutu dalin ga un zo yi cikin zauro gana la aw kuna rin murata na baje ki na ga wuti din kun kuna ka ro ki titulu zauro ku
1: mana naptune lefa ya fondo body tunanin makuru kawo done na shadin cetin ma da fulutu numa da ayar
2: awwa zina da kuru au kaziro da girbi tuti mare
1: na'am
2: au kaziro girbi tuti mare jama'a to zuwa zuwa kaziyan ka hiro nan gara au do tikin din ne ya da titi titi har wanda ke so
1: ngila zoro anyro askarin yana hanye lokta gonum bonum kurade ma na yimayen assalamu alaikum
3: wa alaikum salam ba ni alin dawa tikin
1: na mu atire
3: ya tile
1: masha Allah ndo mana jinda nan da boni min
3: kuma Fatima Mustafa Bukar da ka da ne
1: gila Fatima Mustafa Bukar to mangana ko rodo fa numa
3: a fa na ke woni a waya nan kini amma wuya na transmission na
1: na'am
3: zuwar ana bara su gwamnati yanzu zuwar na yanzu wata yanzu sai da zuma su dina amma tsakkayan da kuma na can goma rin da ya bosta su yare kwalcan da ya bati furusar a waje kwano kwasto a jonson kuma an gwa a waye ne ne su a san ma kwalcan dina a yi ma da ya ci da ya sannan na nuna ba amma cida da ala bara su na na sani ne wa ya alhamdulillah kuma ara da ya na sa kula yawa ba kam da ma san ma gina amma da tsakkayan da a yi ma zuwar ta nuna ba da ana kawo su cikin da kamar jara doktara an jero su
1: amin ya rabbal alamin gila zoro Fatima Mustafa Bukar ngoro kaleri assalamu alaikum
4: wa alaikum assalam ala yali nawatu
1: na'am watire
4: sempre yo sunya alhamdulillah kuma konto gwanje wanne ma
1: gila zoro konto to mangana ko rodo fanima
4: rohangana alhamdulillah kleen trotor india local government state mana chipitur suromia idin ngiri foduro chatura ai
1: naam
4: ayo kre ngiri fod yo chipituru du chetna pantana ngiri foduto wonna wa local government au bla karaso
1: shima koronde kan awal medo aye kawdo ne chetna ma adu suro sa tuluren aye na shamin pututo wonna wa
4: ko da chatina yanzu report on din zuri report chimya lan she chipitur to din kwaton zuri report chipitur to din suro miya yanzu report ma zamu kirmaro kullum radio wallan ambuladi ya kalla fi zai bare sa wandin na bare sa wandin amma ma awula sai inji tariyo ro aduzado gasa kullun da zamu ma bare zai bare zana in gawo gotro isa ya kwason awula aduzado karen da gozai wanda ne suku wannan fi sabin alai duro guda an zuri fo doni to ndina dokin suru chimya en jifitu re kwa san bandi report
1: yo kuma sana fitro ran zuroto do ne sayet la 13 ma adu nasha indi alen aye goto koto ala
4: ah yo au tidin ne aima turin ban da igana zoro showa ndiri fo turin ban na goto kotinen kal goto kotin ma kal awo aima yayin ala kwa son buladiya so ala so lan turin ban da igba kaziya
1: ngla zoro konto onguro do ne egonge nye bonum kurade ma bena imaina. Assalamu alaikum.
5: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
1: Oje kan shiro paraskara ma tsere rondo mana jinda nan da boni min.
5: Wala ari Umar Habib ngoro gambo e wacil karafa da karantu ya.
1: Kila Umar Habib ya krinyan to mangana ko rodo fanuma.
5: Na ko rondi tim.
1: Naam.
5: Na sha anzuro to ne anzuro ya na sha da ne kanji mariya.
1: Naam.
5: Yo annan mun wani ma kama lardin Nigeria zamdin bala fiakan rakindin fiakan cilon na shan zuriya rokona ce nin ne majalisu yan nafsa ma na dana afi makwai na shan zuriya saudi sa ko na da sulkara ce nin ne sama ci zama na dana amma ya da so rabula rane ko na zuro to ne kama shi na sakan jimariya a lewa bayarin dai ganala an galau an da borno da bandana hotuna sha bulaga da gafsuna ya duro jiri sokoto da zampara soka sai na sana gare kwaya kam sattace ne har muzum zuma ko zuna alma na zuma in ga sa suro masjidi an sattace ne lago da zana ma bi
1: na'am kuma ko rokan inda mai duro walta aye kawo done cetin ma adu na sha done zuri a cira kan jimar yadin aye goto ko ta sana fitul rula
5: a hausa kana nan da yaran gangalo dan kuma rabis kantola kuma sak ba mai abaramala amma me so da bare sanna sakaru kije zama fule zana kurunzun taro garan zai sai miyawlan uskuye tufsa isana kuma isan marma gana gafsa sana yana gana la an lewa to wanda kur kuma sak inde kur shi a wai so gaje na sa wala so ali sai kuma gana bare so wanda na bare da sai yau da gana niske to wanda dai alhamdulillah amma ali ya dai mun jin wallo noma na shado ne zuriyo da rode kola da san masa kai na shado ne diri kanjin mure amma be kamaro a campo san le sai aka la kalaktanas a wala an be kumbuye so sai amma da nan ne lewan zai na dora gana kola la ari dai cewa
1: ngila zoro da zinyo askrin yana Umar Habib ngoro gambore alokta gonu bonum adema ben na yuma assalamu alaikum.
4: Alaikum salam bana yali konto gonje wane wadi so
1: naam konto gonje wane o shekin shirkin indimero
4: maro kirmaro duli Musa da aiwa askira waye am gozana ar kwason nduma ya kala da manajin baya am bula da yi kanto mace tirin fauna gabcho am gozai ai sun zu gozai gozana mai kwason gabcho rito ndin ya
1: na
4: yo duli hore da kwason kaziya duli ar gozana bika kam dia gudin da kawu miyan da uwa da kawo miyaron da uwa ya bawa
1: na
4: duma ya kula da neman a jinna ba a so bula a jin amma na yi jada da a yi sun zu bula yarawa ya gozana da ci za riji sa sangun na ga ta hanyar ba da su ne na samo sai rasa wannan ya ta hanyar da a yi dalilo a yi dalilo ka hanyar kuma mana jin ba ya na da sana yin duma yin zai kwasa
1: liwanci kala zoro konto ngoro konje nyi lokta gonum bonum atema abena yemen tajarami krantu paraskaram doni watchre de na alla dajin tumangana lokto doni andiro adu zanama de ba kana kapse modu doni soro paraskaram doni watchre den zande tana de kala sana fitulur nzuro to doni krebor ne sa tulure de na sha doni nzuro ya chida doni kanjimo de alance te clan paraskaram de ita gatkatu no tuse suro paras kamedin payen kada sadina adema kodonin zerote sana pitur sa a zerote krebor noelan chetin ma ade gotu kota susu done engineer done konya apchin ma engineer done mai aliyo ubalari paras kramda dornge itagatke kana wanan dia se loktun de fuya ma assalam.

kala zoro harami karantu ndara samita fiskos kunu da'wa kirinu na karatu manya lambeji tamtam falayya arde panwa tazu kanaptun da sawaya kama loktun da sa tulore ta suwa ga kaloktu done faraskaram done kotunum gulle da sunna

0: yana daidai sai dai kan kura min kilo ta fin ne rolo na ma ta da biri tar mon jimba sananan da ya andiro klapon pa me biya andiro sata
1: na'am bold ndu garze
0: na'am
1: bold ndu garze ndu lazu nero
0: a gwamnati ne gwamnati ne ma
1: na'am dai ngao lazu ai sotta mozu kolzana ndoro kollono
0: a am ko zana rufu masoro na bebe amma da saha kutin deri mana ne wani ya sende fanda
1: na'am jire amane am goro edita mangana nero na kwalata jire karafka nguro anguro ay de nguro ndombo wane mare kladin ganala as hangal na duro sar tinda kla pompo men mada
0: yawa chori mare ngala dai ku kuriye kore dai da puma da kuriye
1: wane mare ne ya rangnu tinda gwamnati kasa da jire ada nero sar na da ne ka ando kasa da fulew kla pompo men da rangnu yuwina nera piu piu ya kallo ya tumangana nguro ndan rangnu sai me waya yuwi
0: gila mashallah shori mare ra akriye na gila dai arma diyan
1: Ngila zoro.
0: Ala nye dia hafu.
1: Amin ya rabbal alamin. Ngila zoro Zubairu ngurudo ne budimi. Anye lukta gunum bonum kurade ma. Anye kutum rabu yang kemana. Assalamualaikum. Alaikum
2: salam. Alhamdulillah indawat.
1: Naam. Indawat. Kedua.
2: Alhamdulillah. Umar Al-Haji Umar Nguro Zajire.
1: Umar Al-Haji Umar Nguro Zajire.
2: Naam. Parakram kutum gulay.
1: Ngila ade Umar alai Umar
2: a dai horo dai kutem gulle yarin duso mari ala dai sai abana zo
1: amin
2: a dai won na sha sama pato hai awala so ada shidro ko
1: naam
2: won na te zo ro bana su dukka ko gulle yarin so ro pato ada gana dai sirin gana garzo ala so ro wanda pato ro hai ben gulle amma pato kuma ro pato la single chindu ya rumin pato chindu ya nira dumian ju
1: Naam.
2: Naga sa gwamnati rekara su gana da gana na sara sara ne. Sar garzu garja. Komitin kila zana zu gala zu kila design. Ko de muko kuma garza ronda sala da maza fa inga.
1: Naam.
2: Ade su muko sala ku ma garzu da gwamnati ga sana mun so ndu muko sara ro ga in bare. Komitin kila garza fa to arbi gana gana fa to kura so fa to asna na kana na je. Kurasuran jindi apa wilayah gerda. Akan gaya ganang gerda jima. Umar nak esar tazia.
1: Gelasoro nyuro askrinya na. Taji Umar alai Umar gurudoni zajire. Lokto agunum ande abunum kuradia ma hanye kutum da apa yang kemana. Taji harami kerentu temangan apa raskram dene kutunum gulle de na alan tajin. Jami kadai boza kuradia ma kutun zasoda apa yang zana lay sonda bozai. Taji na alan ala kema. Amdone bozana mada so nda bozana mada dukso kutudu kumai kajiro sudu. Susu injini adone konyapsu na mayali umabale ari paraskaramdone kutunumgule da itagat kukunu.

0: gela zoro harami karantu ndara son mita pesko skondo da o akrena karoto man yelan beje tom tom poleya ade ya fano kamala kutunde sa oskore ta soya kagal taje naptunda sawa lokto ne kla hora karate sirna showa shati malwa mongone nandiro karaje
1: yol yer walan staff ma na don boy creator no yela gidi lar na gira ro sunna ma adik ndam dili dan karate na sawa lokto de ngire allan jemi moto gritima ka so kula zawa ya are magade gab sunan so ite da zalan miza flezana kala futu dina ka dirja ka zinum zu sulen are moto ay shago sulola lutina ma are jemi so azamjin te na so dio de ka so litri yer wai kre por no yela gidi lar na jira dilan gile abi suka ta da wajin ne klan hawr rafan win gwamnati lar na jira ide fu ma zu hakul yawa ye fete ya uzuna ma sha di federal competition and consumer protection and lutina ma de so rakunta ogose sa ru di fu ko ara kana la mirar kula shi tana sai sunna de flesna lar na jira lan taman siminte te da zautu a wada kritin zuru suran adal ba jira ga na beji tana sa lar da africa ga ne ga suna ro wutu ya sana plan how rafan win suro kre borno yela gidi lar na jira lan abisu ku taman foto are so are te da zana da krijin na kara ade makuru gwamnati kala lamar shi ma ade raksu katab la mi la rokato skin wine plan how rafan win bare ko tara idan bula fare ya fuma najere kre borno yela gidi lar na jira lan da suna maso ade te da zala mi za fle zana kala futu taman kare akulo bare ya ade makin da fitre so are te da zau zunain
0: klasoro da charami karanto sa lar so ya kapsu da kamil hawara da sawani sida ya shati malawa mangune nan turo kara zafani ko anaptun da ya sauya a faras karamto ne taman kariya kasu yoro gaya

0: kila zoro harami karantuade pulay done iman chari beda karanga soro paraskaram done taman kariya kasuelan daji ukwa sanande fuero konyen putu nande panwa de kawo pulay adan diro ikendin taman done kanda fetre ya kurade ma kanda done gase mata kura kura ya buri de te hata taman done kawo done riyal ya sefa dola kuntenno taman done diro kude wenge panwa daji kwa zol mana de nandiro kanya aye taman kariya kasha nashandwe zola doni ande aboni made sande masporos kupal deo lar polos kupal deo arask super au super lar super fal o deo indi super lar arask deo yin daje ande aboni nandiro taman kariya kaswe a nashandwe andiro poyangwe ai nisketo ande nda rotadin adishima bus autone nye bonimia astro paraskam tun taman kariya kaswe din abayan kimino laju ko lokto bonna to baro lenye zol mara da go ta badin yan so taman kariya kaswe nasha gade gade panturo assalamu alaikum
1: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: ucha kin shiro paraskam don taman kariya kaswero
1: wala ali taman kariya kaswe Allah ne roka suke zo
0: amin ya rabbal alamin
1: Umar Habib Goro Gambore ya wakil karab kala okarin
0: kure. Gila zoro Umar Habib Gambore ya nyakarin yan aye taman kariya kaswe nasha kasu Gambore din.
1: Alhamdulillah nasha doni sau kan garma kai kama duran dawo kala fana har blog doni shi na rin bakten ma na blog din ti arakare mu koy ma har yakka.
0: Na'am.
1: Ta amma shi din ci la radio wala na ma dai rayar yau.
0: Na'am.
1: Yo yo amma shi engineer wallo no ma shi din ci arakare na rayar condition.
0: Na'am.
1: Din ci la radio engineer wallo no ma naira yar ara amana naira kan fiyo na rasal
0: na'am yar ara kan fiyo yin
1: a shin ci lardin ya injine mal
0: na'am
1: yar ara ta ara kala din
0: na'am
1: ah yo kurman shi block bay shi one gana ka ga interlock din ga yiya tile ne ne din cin na fata kun ga ya wala na ci kwalta da sakin ma har
0: na'am
1: shi bal bal le fiyo are sai do un yar un
0: na'am
1: ci intalo amma shi intalo el ginata dai au ci double ci ginata an kin sai video da ne na a tun yar uwa ma
0: na'am
1: amma operator bro ne dai la garan da kake bai share su ya ce ba intalo ka sai lare intalo ka ne ci fal naira yar uwa
0: wallo so yar uwa shi shi rita wanda gana lale zina kura dai su kula yanayi da
1: ha biya shi nan tawar da design da kokorata biya suriya alama biya buroni korkore ne intalo time da intalo ko sakin da
0: na'am
1: a yau kurman shi na sha express so sakin bai a express da drizzle kallin dukan dukan au a cross da drizzle da zai mahalin tana na mahalin fal kura kura mahalin dofalin yar inda
0: na'am
1: ni block ce mani da kuro ta cira mani min na wannan ma shi cira bayro da nero nera dufa ne yaro nero tika za ta ne
0: na'am
1: amma foot mali min wallan ma shi tira da foot da nera yar duya kan yar gun
0: na'am
1: amma sun ci buwai ne sun ci buwai tiro ba ko foto sai ma da du men ya kan
0: na'am
1: amma dangote yar wallan ma du men engineer ya ka
0: dangote
1: na sun ci ne
0: na'am
1: kuminti boya dangote ya mataman zakare
0: na'am dangote din dawo
1: dangote da domain engineer ya ka
0: na'am ado walta taman daga na lazub suna
1: ah ga na zub suna aburo amna amyawo amyawo diya rikar ngamar le zana amyawo diya rimar le zana bro
0: ade buwa din dawo ade
1: buwa le fi shiro sokoto sai mar domain ya kan katire
0: na'am katedin yartur ya imbe
1: ngar tulurin bai amma kamar rama an yaro an galben ma ta sa kurare ne ra dufallin yaro ne yaro sai
0: na'am
1: na'am la buya kamar rama ma kurang mi umba ma amma kuro ta kare da yar tulurin yaro ne sai
0: na'am
1: ya da kuro ka sun da kan bayar da ya kuro kamar shi na ta do ne kare ya fare ya ne kamar shi kalmar ya Allah shi kamar ban banu ale
0: na'am
1: shi kwaya shi chanzo tayar ma doyin dirma
0: doyin dirma banu da
1: doyin dirma amma shi da biya da kamar shi da bidone illa ka a kanzin gala shiro ne tsirin din na mare kura mare dojiyo
0: na
1: tin tsiyan biya tin yaro na bai fi dabile
0: na
1: a yau kuruman na tsiyan ya ci kamar ta dole shi kan barin tsirin na bai kiski ka gambare a wa sha tuno a kalkalla ne din na yaro dojiyo
0: na
1: amma shi ka dole ngai ganya ganya son tin na mare shi duya tin yaro kiskire
0: na normal shi ka kiske da
1: ya shi ka kiski kan za a shun za ka lata mare
0: na
1: shun za ka lata ma ka dole gambaren tin na mare kiskire dojiyo amma ka ganya la shun za ka abuna kiskire na mare ne ra duya tin yaro
0: na
1: a yau kurman yau ngilla mare ne ra dojiyo
0: na
1: do ya kai be do ya be do fali yaro na be kiri ga kana na wasan tin
0: na foto la tarbiya jere nyera
1: ma ya na kuran ga ta amma ya diga don shi kuma shi lamba na zai ma har kurra ma har duniya
0: na
1: diga bala na da ma shi dan da do sun dai
0: na
1: ayo kore sai da dai shi lan sabin a taramun na da kin gilla ma har do fali shi sun kudi har ma ne ra shi yaro
0: na
1: yo bongoro be shi kuruman kajin filan sallamin ma har jin yaro duniya
0: na'am
1: yo kurman tawur be tawur don shi company din ma shi da company ngila ma har duwara tin yaro amma ka su gambare su da ma shi ka da fiska ya ma har jin yaro duya tin yaro
0: na'am
1: ayo kuru a man da kara be shi man da kara ka shi ya ma ne tin yaro a duya tin yaro amma ka da ne shi a tukanta na ma har duya tin yaro
0: na'am
1: amma tawur chinula inda shi ko ta miji lungo ya sarsar kiran min ma dir shi lan ta kana ro tsanna ma har shi ne ra do fali ne ro ne ra do fali ne
0: do fali ne ro yin
1: a re shi ko ta miji langa lungo ya shi tara
0: dir sarsar aje a sai ade a sutura
1: a re do fali ne ro yin shi a yo ko roman a dana din din ti ro por ro sai na ta kaya tsanna ma har shi yaro u ballo
0: am jana re
1: a jana jiri gordon da kurele
0: na'am
1: shiran da ga jiri da a wasu ka kamzan ba a wasu
0: lor sar so gwal to kriso
1: yawa ne gwal to addama biya gwal to da wasu
0: na'am
1: kala da taman kala ta kala da rakiske ga kala firin
0: amin ya rabbal alamin umar habib ngoro gambore a lokto agonum bonum kurade ma taman kare aka su ya waka dayin ya dero ban kuma na da maharami karantu Paras karam dune taman karya kasuye kiruna karau darason mita fiskus kunu da walan ade makwal naptundo ya sau kula ada kirinye ishia daji walte zolmana da kanye taman karya kasuye daji nashandwe andero bayangui daji kaudin daji ngwa kula ada kirinyau.

0: Borno yala gidi lir na jire lan abisik taman fatu are so are teda zina ada kirijin na kara are makuru gumna te kala lamar shima ade raksi katabla me la rokrito skin wine klan sawa nchida ifanawata mamun ali haura lipsina.
1: Kazi shima ade ya ada kreno kutonas maro kintado ni septemba isadu indi mfindi luko diyo na loktu doni majara wanchi ya barnier wa ya zamzunayen. Nado ni fatuwa kada wurtunayen ade majamika dana ptirambaro sadina. Loktu shima aden fatuwa are so adu fondon zi teda zi kam dunugana duro kaziro walzina sawa tam man zaudiye sukiyen. Hatta kuro chudo son taman fatwa are adu chijin naro kara. Foldao jamido ni fatwa are nsa alaman na miyon kila niedero dana e kila kazishima adien bayen nasidin duwono.
2: Fatwa haya zamaru kudu kuningare zo. Zuna fatwa haya kudro fatwa yue mabuto haya dro. Fatwa fal kormia nyichi kamduna gana fatwa nara duyerindi nara duymia fi mba njimpal vandama kuru atuman kuru soron wahana ka dayamdo atma fandimi yokuru fandidono. Mani awada jee kundu soro zozuna kwata kwata lamor ni imani zo kwata kwata bade jamaa ya nona bada ya sama jamaa zungu zuna ku un kama ya fato sama zo ku un kama ya sama jamaa ku fato are ku sai alan ta jir sai ne tu rere tun fato ar lokto fato haya bade ngana ar duwana lokto nara iro so akom zo ko zini amma ku zo isa akere su bona ni zo fato tra
1: kazigu tuna ma adro sulhu amaturo clean na sha gwamnati atlan itd sandien not ma na sha lamara kun bari ne huzna alhaji muhammed shetima kubre go awbayen no sidina
3: musamu na fado talayen be one bedroom and parlor be two bedroom and parlor be three bedroom and parlor be gwamnati raks gavin ne taman kiskero jama'a lariyar chinne so adero shi gwamnati da isu tsorolamar adero gairo luna mojin ba gwamnati shi ma sa pia so society la tulu amsero mu koyo ko ba
1: fasal gwamnati e fato gantoy ad ais gwamnati de sidia fato agultina ma ad jami duno gana so ade sande so ndanyen
3: sa fato talanan karo garduna sabtura isaya musabunu gwamnati da yangalar amdoi samtima duro shimgana zu siya ay auditin suru musabunu awaga dege namnu committee de am adallaye kimiro wallo noma kalan daro fato ariya sa tarsen
1: sura bayan done on national housing rate kula shiyo itagasana de flezina alama na sana gawar ladu Nigeria fiun lukot lonye de fato are landa saro tawat sana
0: bare ko tara ido in bula fare ai fuma Nigeria create Borno yala gidi lar Nigeria landa suna maso ade teda zalam miza flezana kala futu taman kriya kulo bare ya ade makinda fitre so ade teda zazauzina in clan wakin de Musa Shatima ai haura lapsna
4: kambosoro bare ko tara ai ade loktu dau ningire so ade ma dareram ningire so lan dawari done bare ko tara ya itagatsain na shado kusinza so yoso ade ma ari kuloi biatu so daji loktu allan sandi bare ko tara so ade loktu lan dawari jili so itagatsaina kasharai clan go bare mala faldone ngro fari island bare kwatara ya itagatsine andero bayendone sunnao
5: kuma su yi sadik jani ngro fari ay tawru kuma aish ma lokture kuna hayai kulo an jebi ateso lokture ne ga kusi yum pitaso chirala le ikui da ji kuma wa wale zo mo ganda dukti ne ma yene de kuma kuna kusi de kuna yaga ngiso dimi ka kusi sarate so kuna sagana so bare harwan ku showa yumya wijilla gijin ba so imbe kusi na la yumya ngwa kuna dola yin yan kinya sulim bom asal
4: da jilok to lan halin ka sharai klan go bare mala falle bayin do ne andro kalak sunawo
6: ma fi abubakar kuma isi bare tira da zauna burwa kuma gadere walzina saudoniya wasu burwa kuma gadere walzina kuma aisu awda ne bare isi zauna kun daudo ne fetir shayu kula yato iso ai sama isi burwa kuma gadere isi walzina bare kuma isi dino tala tira zu kam zu kozina are isi kuma biya burwa bare are alhamdulillah mashallah buradun luya dusa won dulunin shi ma won du chu kusin dusa won du chu ya cira zikam zu kulin ku ita sau zau zira da suke dumarak su da zu kulon du dun ras gozele jin sabaw ya wa kulo cira da miya kasur ya da min amduni sire di dallo gul da sire ya da miya kare da salagin marnan zan da da jili kusin so jili kuma ka wata ke sa auda ya sadule mu moya allan du isi kulo da ka wa da gana nan da gabsina kulliya gonye linin na isi waldina
4: sandi bare ku tara ya gultuna ma ad sandi lokto allan da wori za su a ita tuwa ba dizana sana amma na shafallen wuni miya kariado ne kusiye so ade ma kurun sodu tamanzu na buraidin cezina sa bayan zana kurade ma tamandun gurunno sende loktolan indiso ya kusoro kusi gultuna ma ada fiza sodo lizu burazu tamtam done kusi de yazo sinsa bayan zana kuru ade ma dare la jiro gwamnati rulangurotana kila na shado bare kwatara idin saudo ne kindau zowa ade ma tamando ne kariya kusiye so de zaude suku kaziya sorin sandiro na shado bare zai sodun bana ita gatsu sana
0: da jalan dire hawande ko edo kasha maka ukare nsamge chindo nuno kala haurai kudina madagonge fanodo nandiro haura kudina kala diol yerwa lan staff uma na don bayro sunna ma creper ne ma adik dandi dan karate na sallo kudina gire allan nande haura fanwa flash life lezna solar na jire lan taman suminte te da zala kritin zo suran nan adal ba jire kana be ci sana ari ma bare ko tarai fuma na jire creper ne te da zalla miza flezna kala futu taman kariya kulo bare ya ari ma kinda fitre so adin zo sunayen Gla har me kruntin de so armano de fonde kude na osusu injina do en koin hapsuna injina me aliwa andania selectin de fuyelan klewan to sinyo

0: duro walcin ba aye nye sanya da kamlaro ikrima kuru suro sanya midin ai ta risiro fandum au ai so nya ta su loktu doin dao dudo bilan sanya da diminin
1: Ah, come da ikili kana din biye shi ya mai da. Kuro kara gule. Sanana da ikili kin harura da goza fanzara le zana kwanza sai ya sama shi da zakatan biya alhamdulillah kada. Kazi di NBA kazi ba ga kuro kana di gozai ne. Ah, di alangoro murada zina alangoro ba da sunum du hutu ma hujin ba. Ta sa ba jin ba ya mai da ta san biye shi. Na lan duno gana ero walli min na lan sura ero walli min ati ay ta asaya no zi duno gana ero walli min no zi sanya shiri dimba shira shi na kado shi huje shi la surin din awala saudi a wallahi no zi dutikin ba de nimin kalan nimin na lan sura nya zaura zikna la ay shi na la afa ero shi afa da kero ma amma din amma ku rusai kon ga da mai kallafi fi zai nya zikin kekela nafkata da don duniya kam wandiro don de no bo wisa kwasa dia ai kallafi zai ndo kuma ko adai kuma ba mu ko duliyar dirizna
0: an kula masha Allah yande ya nakro har mi kuntin da so ta mai biji awa do ingles na ma Allah nan de kuno towa daji ainye boto ro kimin kishana so do in karmaro san je sanya kando zamba masu allo
1: kishana da sanya sadin ba do bota dikin da ya mai da ce za sadin sadin da mangalau awakin rado sana ba ashur zaukura kuru suro sanya sadinen sada alangorade chilangawa risata sanya zabar rajin jala kamai tubande show burnama show masa krala lenye budumin chinya shada liwanyen hangal yo de ando se awasa din hangal yo ada awande rogudina kuru kam du fanzin sanya zisidina wollo na ma dulin zusudu gina z hangal las kulezu sur hangan zarik duri do sikriya shiro tai da ga sai rafa da jin shiro rafa da jin kuma rawa da afan da gongo kurudulu ya ikiri kana da fata kwa yare keke da kulli ke awan da goda le dai ta da ma sanya ba an zai gwaji cizu kira landa in kira wadi sina har ba an zai ba na timin su ba da dure ba dumurun zuro ko zina gozina le jin shi da har ngoshi ma ku hal kalan zai shi ma dure ba motan su girjin na walzina ala bara su sanya da dimin wallo na ma duri rubo ne tin mo sali fato ya dugo za ce za tsauro sai rafa da jin an da maka ala da yim da ba da shau masa ya kullum karancin ya sha mawo siriya le ne liwanyan ada an rex guljin sanya ya ando sai fatan sari na hangan da yore ya ando sai sari na hangan da yore gai sha kran da samja konyen kin jalai ade ade ma abotro kama yinina sanya da sadin ma duri za ya kiza wanda duri an gai zanin jinji go zai wari ma buro da duri duke kai ba nan mai kamla man yindo o ko ya sali ma mo jin ba ah ya da ma gumi na kama yaro
0: ingila ma sha Allah hushe yanti ya nakro to my pichi awato in kullama ma Allah kancin da sai kalkalok to adiyan ya smo karo yan kun sana kuro sande awa kullama Allah sandiye ngai ta au sandiye awa kulma ma Allahn ganga ta sandiye durin sa soro sanya so ha screen kunta daji kawo doin zawon lafrin me nan dia rubtu sura first kam dia din korondo so zaptin au nan dia korondo so andro kam gwin tro daji lenye to sulak to gan lain isha first kam dia tam tam adu chai baro Wal ce go ya kunyin Clewan and their crono.

0: ligin yayi hangallo adil da da ishara da yinro amurzuna sai da gamiro wulluno ma limannum turiyin bade
1: nam
0: sandiya gamiro wulluno ma a wonum a bisunzu adin num turiyin bade futu tartib don kuma time din amar ibn yasar yanzu ya sumayya abu jahil le sutar rasu kin jalai kiniu fudro koksu cheze ba anzu shi yasar kalan zide jartulan kala da tun kamzu shi sharrasa awala kal malaka la kubara sallallahu alaihi wasallama ilan manane miro wulluno ma nyedia nyayejen baksa sha zauga naza kalma manazu kubara sallallahu alaihi wasallama ya sha choro gile sama nanimin din kaule jin roba hawar da gumzuna sama nanimin din karunum da awiye karun da imani da kek da sumbulona nyirma da sarako wono funi anyanza ta yagulle wono da adu sauro mai yakuye sai shararo adil ga yar sai kangadu wajib awonya sakna so diwo wajib adin num du tururo liman num du tururo num kam num du tururo
1: na'am
0: are tartib don sai kangai do
1: na'am
0: aha dai ko
1: rodin hakkun zambiyai sai kangai
0: adai hakkun za sai kangai beji alai sawar zu zaman duka zaro sirina dai amma dai na sai kangai ladin none futun rogul ngana dai mai sharad ro adin lade karunun be kasassuna alan sha kangade ala kangai ro karunun be kasassuna alan gamin amma sandi adama dai ikrahan dunolan kangai fuskalan man ukuri hawa kalbuhu mutma'innun bil iman ne fuskalan karunum di imani di luran di matodo. Constitution na di kitab beri cetai masti. Apima sutina alai din. Luran din si apima gini. Amale alai zaman rus di nari gamin lagamba. Gamin. Ada tertib do.
1: Nam.
0: Aha, ada hakin za saya kengai di. Haki doi karuwe di. Ala kuabara sallallahu alaihi sallam akenga.
1: Nam.
0: Taslimil jasadi kwa di. Tinam da ham awasara ana kenga di. Kamrasu karunum sa urtuma biajuau.
1: Nam ba.
0: Bao. Hadu mana do insha
1: Allah na'am are makuru haki saya kangawe gulluma hakkin zan me yinyi tala da saya gamin
0: ade insha
1: kuman suru hakwa zailan ayo gade alama na shan za aula riyum riyo ye saya meywa alama na furman za alama na aula jiri kaulila sandi so kala zan gultu so sama awawa ta so ye surun biya
0: awo sama so irnumda mal numda din numda dro tingata
1: nam
0: kam kirmai mu konzland
1: nam
0: hurumon zulem sarana nya gozu fudum girajan dunya momaw
1: do wasu moyimba
0: urusha nya gozu grano ya amla nga
2: darasan
0: din be ka sasain za chare ya baksu samma sai ya ce ja kawu zubcin durun du sai momaw
1: ba
0: ndu fitna ad girzu
1: nima kalam
0: لان الفتنه نائمه لان اللحم نستيقظه شي فتنه لكن كم شاك سونغوما دي علي برانز غوزنا ونو
1: نعم
0: ادي سور واجب هرمون زانزلوري كاي ني ماي دي باتيرو فاني مين ما ني دنگلاواو
1: نعم
0: ما ياري تالاد مي يالوتر يعني مي يار تالالوتر يا
1: نعم
0: ها دينا غدينا كاديو جنديا
1: كم
0: malayawa dabba la gadiya surondo de man wane tada wane kadun zuno no mashano no manyano zuna de maya maize kunyi klam do mai ni maya jirishe yara ko ni media
1: nam
0: aile andero kamango namno rumya mai yare tala anza duro kuddo
1: nam
0: talade mai zu duro kuddo airo gulmiya shikma misalo ndar sapta nafsana rumya ye gwamnati ko yake lakar mai yanda ana karni mino a karnin ba manan zarima bai arma shalan zan ala baran zago zu tiktok laro ga miya aula gina zana tara kirila tambuna a tara da una dufu wani lardi najeriya ro non una ma surro wel tikin lashin aula yo futun ne itala da mai dunai rukutro fani na kai ne yi audo mai drodin da mai da azukcin shiro kutu da ma dalin zide ayro alai andiyan ga idin rizab kono din da nguzo misal lo kudi dimin bari dimin shirka haramsan dimin kanzuna haramsan dimin wari haki kamarat kemison rat kemin da manyin kakal alai cha da allan ism rizaktimin ar maro kamande yasa di ya dunguzo am munafuka so abu sajin dunnono ulgul lesson diro huwa shi kama da shima da alqadiru raktimaw
1: Nam.
0: Ala an yabi asa alaikum azaban min faukikum nan din samin din nan diro azau ikunoto mai talan zuro fitna aw min tahti arjulikum aw nan din siryan din shi talaka lan zumai zuro kutu kai ku fannin man kamun man yoro kutu ni kamun mo kutu taram yoro kutu taram yoro kutu asna aw yalbisakum shi'an aw nayro ku fula surusu na yakriuzan kifnafin kaman zuwa tudu tudu kaman zuwa sam makaraku na kilometer indima ya kamar rong nim lenin ba bare dim ba sune dim ba furi kong nim ba ru dim ba rangai
1: nam
0: arma kamande wayuzika ba'dakum ba'sa ba'd lando da laro fitna ro ne rasul tambin fane mara rede
1: nam
0: kam tilam fallin mananu ni yi india muku india kamam duma nya fitna jin nyandal zigira jin kutu nyiro gana zin ya kamande ay murade zo unzur memenuru yo kaifa nusarrifu alayat a jiljiliro ande lamarran dai soda kalakala kayan ai magadi rage ne a zuktun yi muradun dai wala allahum yarjiun wani wallatu waro wani kamandi
1: na'am
0: dai numnum sayalanti dai hakkin zambe ji shi
1: na'am
0: sayalanti num dai a usran mabanan kadro ke sayalanti dai a ulafal jinna hada dai fallimin amma usay usran mabanan kadro kam shi ma mai nan muro karado shalan numiya hakkin mbeji hakkin zumbeji bari a wanzunum adal ga yesudina mangawo fu kama iro naro trena gang legend adal zai sha wigin wa imanum zalim zai sha cotoko nuru zuzin ga wadu man ngawa laman nyenya hakkin zurusutun
1: nam
0: nya ai tumanin me kam fu alai maro trena legend mai nya hakki rosutun na rin yiro wazin no tumanin ma
1: wazin ba wazin ba
0: iyo gare ma fa so ndin ma wajin ba ai nan kade su kusan dia lantiso sandia zurtu so hormones aleta so haram put sharalan
1: nam
0: biya mutawasi mutawasi tarwalle daw dawrole wande sai alan nimi wande sandia ingormi
1: nam
0: shikurman mana da iri urama kidikti da awi dinar
1: nam
0: nan kadro da sai alan tiba da shi ma afdullo insha Allah
1: nam akramakalla harami krintu so adu paraskram kawe krinwe radio da rasulan filan zu fm bilan ashek bakura abdusawi bayan zakarnu ya karau to nasmaro kala awdo haku talaya mai ya wuzuna yi klan da ji akramakalla ku ayi shi talade awala alsuron len mai ayi bai ayo na mai din tumata haku talayo nam
0: a shi mai ro walmiya
1: nam
0: sandikalan zakuma ko lumiya
1: na'am
0: sandikalan zakuma ko gwamnan gozu president no chado musulman dai suro dai ga daga suna wakilan za kaman za san ma suma
1: na'am
0: zahiru a wucin zan mana zan da sai gagawu num constitution da jire za suro din dum zaro gaga umma za dro wakil za faida zaro gaga inne sulan mana zain
1: na'am
0: yo da ngai dro wollo no ma nyenno ne kwa bara sallallahu alaihi wasallama nyi mai dro awgul zinade
1: now
0: kullukum andina me na samma sun dunde sora in sune wono
1: now
0: wa kullukum kurundundo so mas'ulun turin arra'iyatihi awdo sune na madro wono da jik kwa bara sallallahu alaihi wasallama asune ro nyuro

0: an kadru zin mari wuro kro zina gone waltine awduno en kakal wuro ko defun ko demin mawro
1: nam
0: daji adis ke duno mbede awduno makko zina made ala e nyiro a fotorak sina amma duno mbede tala furtu min da sana da ai hangal bunan zawo awi karastin zawo sulolo den zain kelewa napkada raksa na kilometa mau ma me umar le zamu radin za sadin wa dirti ai buni ai
1: so
0: raksa barin za le za sadin wa raksa free coxon wa raksa le za ci dai ruwe sadin wa ah sadin ba yo dawarti mafu alain bayin yoro
1: nam
0: kwarshi makorodo dalin zuri ko kuma subhanahu wa ta'ala luran zundono wa huwa shi kuma da shi ma da allazi shido ja'alakum nan dia sirna khala'ifal ard kaza dala ruci duniya class dilan duso kaza dala do dai warafa'a ba'dukum fawka ba'din darajat lan do da lan saminno habjo darajalan nastuna kam kamu ba kamu ai sha darajan ko zuna dalin shi control kamu zai da mu kun zuniya kam kamu tada kamu ba kamu do tada ba da ko zuna kam kamu adriya kam kamu qualan gozu juwa kwana sha constitution ne ro siyasa ro ismiya kamsala kin gozu har phrase kamsala kamsala kansala kan lakin gozu har phrase kamsala kamsala kansala kanure kamsala duma goza da mare
1: nam
0: furtan zuno mun yaye shidin gozu har president no charo
1: nam
0: na shande ngai fato ro kudemia bulaman gozu baranzu ya shedi kanin maro charo kuman da san makaza da laru.

0: Ade, nda ndokeli an.
1: Ala ngoro ke yasule.
0: Ala ka ndokeli yasule de.
1: Alhamdulillah, huwa alima lumina la kari bilan kalama sanailan.
0: Ade dia.
1: Ngila ngoro, ala ngoro baraze kalama sanailan manazuna.
0: Ngai.
1: Ade, sero ande do ikuro do muhimu maro na shiburi bi nikalam kiro mo ina deni. Dio na tumani kusoto ndia ona ngula sutunde.
0: Ngai rama kutana shimaye. Assalamu alaikum.
2: Assalamu alaikum warahmatullahi.
0: Wa alaikum salam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
2: Ga jima don da watullahi da dubdo gulino.
0: Samu ma son faida jinde. Nasai moyen alhamdulillah.
2: Alhamdulillah na shado ne ba zana san bande ba sana san bo mai dare boyen. Na shabrin da kanare ada ya dare duk boyen sirna.
0: Gai.
2: Hatta na ado ne fi ranar ci tabbari mura buri tukuri ne mbe monci lara ngai biya na ngai a sanyaran buri ngai dete
0: ado shi shi ci da ramdare wuzu curo ya a washi ma daga nan ga wuzu na da shi ya zapsu fi ado ne jiri alama jiri second day so sai ro lama shi ma da workshop ya da ro kawo indiro zero a waja fuleja
2: tai da zangala da hausa kana da Baraya gaji yo buron na wallo na ma kakan da yaso yan da san be buron fero an zara buri sai ma din sai rasa kirina amma fero ado ne kuma kuma sai ya duri sa sambuna duri za su roka mosa fule zai ba Allah na ada burin da kure duri su fakkatu
0: gairi ma gulta shi ma
2: dan ko kan mosa fatu yi sara kule ne ma sara dirin kulle yarwa Allah biya shinkafa an galwa hoto kuma ba zana san ba mai guzo mai dai kuma taliya so a ngai a wala supergeti so alma awdo ne kuma kan boso dai zan din yada burin da kalori kore kuma buri a rumme so burin gaya so buri an dai gare kuma da lagul zana so har kan boso kala na sha au au zo dai ran ngui adar dai su kai ran ngui ko so kuma dai tin ba sai yim dai tana rama sai mujira
0: gai
2: amma ari a sari na ra wallo no ma a hutu bayan sir na dai kusoto isha kusoto a soto turo faida
0: sai da zama
2: ndan ja sangai sado ne kama sa dundin men yakinin sado ne wujir dikana da kama arumso masar sa ndar kullana are ya da sama sallare shinkafar kalakci
0: ata ayu awazin da dadin da nanu yuro
2: a biya yo awa da kam wujir burina buri kije ma wa shinkafar sun wanda ya wala buri kije rafanyen ya ndan sangai sado na shi masar da shi wanda ma dundin yaro ne yakaci da duko ayo shi aram da yasa dan shawan zanwa dofallin to mangana yar una ko zai shi ya ke cila duko sama shin ka fara kalato taliya zo
0: gai
2: ya wa da ci tugulmi da ya ku jira yana buri da ada kure da sama so wani kwalle na
0: jere
2: ngala ali ya kalaktum kula da zauran gala da yala da bana
0: buri
2: da kure da kalan yi da wasu rancin yaro a cikin
0: nan ngala andiya ne ruwa sukun yana karai Umar Habib Goro Gambore loktuma gonin faras kam da botro da ji karantu kawda ne faras kam ada anda goye fonyandro da lenye fule do nan da kala injin ne wajin da karnye shiro

kolo aji arkali ari akolo bunde na konto bani re akolo bunde kolo bla mama re ni ari akolo bunde bai sai ni ju ami eno tunye wanu tu alaya badara ni eno tunye wanu tu kolo ramba ta sama ari akolo bunde sirkalti ni bani ari akolo bunde mazakalti ni kolo ari akolo bunde jingala jirani ani kilani sargeni ajala jirambe kolo kilani sargeni jalala jirambe kolo kilani sargeni wati kuya mai sarala mai ni manadu jariya bolam kirmarambe mai ni manadu gandawa kirmarambe mai ni manadu jakatu ya kirmarambe mai ni manadu sumasara uliro zaman nawala le malam lawan tafi sir

0: Fantina.
1: Wani musarrenin. Kwaye kum damburo la fulsakin bradi akwa yobe su ala damburo sakin ya kadal mara ki zoyin ba. Na adyan mea musa yi kuji fitan dan na ala marta wain.
0: Radde te da kuji zin yor so a wadhen la a pipa lo.
1: No zan jia o kuji bia talia tibuli so yin shanko ama ba o sayin e duan ba fin ba sayin e.
0: Uye chata ma yin dete nara wole no ma, dete jiri tu hondi nara wole no ma, nda tilamda leja wende seye kalafu naro.
1: Ada kalafu naro da yibuli ya fanyi nda ya nye kwa kwa kwa kwa nena insha Allah sayo ya seye da yibula. Musko da hao shon na zuna mbiya buri nga jiso, mbiri guda so, na sana arkumbye so. Awa samangala nda leiri zo uya ibi ase gapti na ati buri ya.
0: Uwe urukoro yendu, nda nasha asha asamate yin wane mare nda, kam nozana ya mukoro ganyo la wazen sa ra kam nozana ro gana ma do wuru mai wazen bar tuman dia
1: ah kam kura kura di han ja da yin ya duri suna nay mukoro arkum daga o manga yin ba
0: dere
1: ah ne kura kura har amma arkum ba da yin ba bulum ya kulwe ya kan yan ayya gen amma ma na duri suna nay da yawo man zai so yin ba sai ya je zai ba
0: kuru mar wadana
1: oh sam ma na ina ga je zai man taro san da wuya ne bir je zai ba arkum ne kurum ba
0: aja bayo fato so din sai ya awowa kalandar ku wa ne rashidiya rashidiya
1: da ido ko bai za ka ka so har kwa sai dole da sori a dai da amma da zai dai kalandar yake
0: gela dai ala goto ferati no walda ne ras ka ira ya gela
1: ta biya mu la jin da ne ne kura kura bana diyan ala
0: gela gela ala da ji waktu ne ras ka yana ya ja fanna donin gurro bolore nya ya foros kam do rob turo gokuru kam la fal ayya assalamu alaikum
2: wa alaikum salam
0: assalamu alaikum
2: wa alaikum salam
0: ade ndaro kliya alhamdulillah du fande du manajin ngela mod tamagana da gamin no faras kama la nyae na ngai fantin aya modu ba diwonum die kamdu de na kuro diwonum de nya chuntu na fantin no one mare a na sharam dun one mare diwlo ma na dun na teori sila ba jin baro go kuro kam gade wata ne musko fantin bian dia bon mi assalamu alaikum
2: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: da do kliya
2: kliya sile
0: alhamdulillah du fande du mana jin
2: masamai na ngura dan kula kula wa inde kudi aga ne
0: ngela masama ina ngura dam kole to ngana modun da daga maronye
2: modun da da dawfaran bin karako kalkal bi wanda kin ja kamure mana su suruna Allah waya kala
0: ayya
2: alama kum na sha kun buya
0: ah diri na sha diri kun budoni ka kam yare ma ciki kan dore fara timare gala musko doni au na sha doni shi fira ne kuma su rin gala la zuruna yo kala lamar shi ma da tana so cidaram don ni shi lamar do adai da wuzuna ma krebo no de shi alama don ni kata ka windi a wuzu pero don ni maranta bo daren fune alama secondary so ero diri kun ba shi ma da sasakari wone mar klafu na toro lamar shi ma da habturo
2: a da toro ngala sai da za a je diri na wallo na ma a wanda gar yaram ka karam da samwalti shi ne kuma diri kuma da taliya garogara wayan a fiman no zana ba yo kuma maro ngaji so a kulusa da kulina kutu je zai ni manno zan
0: kili kili ruwa da da ra a wajen ba
2: na'am
0: kili kili ruwa da da ra rabia detina wa detiye
2: detina wa a wannan malama da bulum kalo ai ba asalan na sala mun ya haja bala
0: bulum kalo ai ro ni
2: a le bulum kalo ai ro ni alan gaji no aru ala wala tura yi jirma kuru awlaro aje bala so so tuluna aru na tayla azam ni min dar fatol min na fatol kura yoro min wal
0: aje bada
2: gaji so tuluna tara sama da so tuluna aru na zaura azam ni min eni lu buron no za yoro ku ya go ara na kadro
0: gela gele futu tir tatin gama
2: la ri yan za so ma buron man gela ro buri kor no za yoro balle sayid sari yo na kadro ta kuma kutu yi kuroi mar nana otonja fokta da ta na so shi mar biya ti ti buri miro kun bun na ta kun mu inde ka anderam ya yaram jero mar shiro ta tayro ta kirin ma zo rongala
0: dere gala
2: ade ta zo rongala ta lewan tu
0: gala amira bi ma samai na ngura dam kole lokto ma gonu faris kam da botro hunira sakanya na Najinko kamla e fal. Assalamu alaikum. Ay di wala de. Assalamu alaikum. Ba kam zile dina. Doktor de chila la gab se woltene musko fande mi andi aboni mino. Ngokor kam gode. Assalamu alaikum.
3: Wa alaikum salam.
0: Assalamu alaikum.
3: Wa alaikum salam wa rahmatullahi.
0: Ade inda do kliya.
3: Kliya kliya.
0: Alhamdulillah ndu fande ndu mana din.
3: Alhamdulillah Umar en ko en nguro bulun kute.
0: Tela em sai nguro bulun kute. Tamangana maudun da ga maro nyai.
3: Ah maudu we awo masama na ire da wannan karako karako da inda da fangana.
0: Mm.
3: Ko gultuna ire wallahi na ta kambu yare. Andere kam pula jam kashe andere problem ba amma zoro problem ya lan kawli shar gultun dare yoro ngala dan kamaro wallahi tsira iri makana yega ko tulinari yim la bra busko jega no ya bra busko mainge kayu kwa ya ngenji amu tro fi danji amu tro alama tro fo ye ah ye ni na kwatun de man na prombo gai kai tara do kalon wanda o yar wura shin karo holuno ko ya tara ni falzai ba sano dun burdo duk ke le ko ya we wuri awga je yama awandari wallena kun waltu prabhu ko tenu kam kala sana walle mina ma ga ranti ranti ni dewu e ga le da bare wala lan tanga ta ma uraro fukte na re deni ukla en walle ta yo ruka awar shi sai la da ferande kur kanure so ro wala adan de de puri prabhu ko alo lo share enum kutum
0: gai aya em sai na ni dai suroba enda hamine rongo chinye diolundo kamzuli ono laji lukunde di andro musko hapzine sonya ngo kamla efaldo assalamu alaikum wa alaikum salam dukdo kilewa ayya diola di ba kamzana kranto tamangana diola la masho la ba jamba ama sonya lukunde chila la kapsina maala bonu ima woktino kukuru kamla e assalamu alaikum chia diolundo ba waltena ngo kuru kamgade assalamu alaikum diola de ba waltena kuru daji ngo kuru kamgade ay tubozna assalamu alaikum ayya shidi ay ba furusna de karanto tumangna diwar waya mana de tadi sala ba jamba sonya bonu yuma ala sidi a wokti no tumandi ambeji mintin de chila la gafsna lan allan ngo kuru kamgade assalamu alaikum
4: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam ndado kliya
4: dabule
0: alhamdulillah du fande du manajin
4: alhamdulillah
0: naam dugulum
4: kallan zajirilan
0: kallan guro zajiri
4: ali
0: ngila ya kala tamana anda ga mora pros kamala
4: ah ga ga ngana samato
0: naam abi andro shawro ha mi abu yanu
4: ah da kuma kule dai kuma salamun te kule dai gullo adigi indona au sai kuma ya de ratta tadina da ba
0: yo aka yi fule tare a kalafuna tarashin masambin
4: ah yo adiya yo kai kuma ya la kuma yan da yano zai sai yano zai ayi kuro are amma dai kan da kuma ran dai kan da samman na zanan
0: yo wa
4: are da ga ji ma karkara ma ayya yana samman na zanan ka ni mal
0: sama da urde
4: a do zai kullin da sai tadin amma
0: are ma tuma ta nawo
4: are are da yam gade da su goda ya da kai da shi
0: ngala ni rast kina kala lakto ma gonum fars kam dro rupturo nya dro shauri ma kurade ma kauli ma haturo suro balbal ade
4: ngala ma sha
0: Allah insha Allah go kam gode karanta lokto de andro muskwapsi ne woni mare kuro diol wa manande de tawrisa bonu bonu ya woni mare woktino to mandi am beji kala diol wa manande woni 0814918 1460 ngo kamla assalamu alaikum
4: assalamu
0: alaikum wa alaikum
4: assalamu alaikum
0: ndado kliya ma sha Allah du fande du manajin
4: for ala jamal manajin da du kliya
0: for kliya doro to magana faras kamar anda gamaro
4: ya tsira ala ga ji ai magare ji mana no be ze wannan kalamaro dai idan uwa za
0: kala irola kala am sama wannan kalama ai gozi ya
4: ah
5: gunu wa za re ga ji
0: ai gunu wa tan zawo
5: yawa
0: eh
5: oje tawa jal da koro re da ya ba da koro re da ya ta za ya koro man dukana ba ro goran da re da ya man ja da so kada so za ya ja ba re to ai ba da ne awala ti da lu ba ni no dana tam no dana
0: yunda kai dai nan guza gana yaron gawo darajan za an gawo da kalatina na sha doka ma fudu bayan tana ide
5: sai da kalatina na an ba da bar da mamam da na da yar mu ko ko ko da da na duru kuma san ma salama bin da tsire to ne wala ma shi ba zan mu aro garajin na an goja ji gabar ko da gana gana ja wallahi tarun ne bawo da dai ala kan da jiru na tarun salama tarun ne bawo to ai su kunya salama jiru yo kuru no zai bi ya ke ran no zana ai ya zo nan gata je ji ya kiro je ruku da zai zura ya zo ruku zai ba du ruku zai ne san da ne mare nan aki goda jura mare ki wada wa zare ga sai ta sai aki goda tambo no ya zo ruku zai
0: jere
5: to an kona san mena lor zai titir titir ba da ne ruwa sai ma wuro ruwa
0: gala to magana ubar alhaji amma nya nya balbal Allah nya karatu na tuman diam beji kurade ma niras kanyana lokto magonum first come da bo tro kurade ma nye kawde ma haturo krantu sa lokto di ande muskofin son daji alan kasardoni first come doni arandi ma da koluya ma hu ya first come shimare na jiro modun burin sarra kama alai chikarawa da warti ne kurade ma nan duro ita ga tin ne krantu susu kasardoni chidaro ndara sunna tano su engineer doni ko ne sahabzo lokto har kalkalle kalanin tare da za an dana dia foxina ma engineer mai aliwaro na yi dole kun doa gonu first come shimara ga kurade ma an dana dia zandan yana ro lokto har kalkalin kuma alhaji gaji mai dufa rasu kamta da warke ta karkuku an dana da selectin da foya kawo kilawanta sun yi.

0: Ngla ma sha Allah so andia krantro harami krantin diso to my biji nandi tam tam do inflendi adie gonwar kro to my biji kakalok to adien bron andia gawar wolona first come di tam tam ma first come do reaction kakalok to adien nandro itagad kiyana kraye kro first come di tam tam ma allan kashanandi yana doing grow immaculate tackle kakalok to adien zadden yana kraye Kurshi kishana adu saan zu fakye masa tina. Shie sanya duin kari dutwe sidin zu andirobin zu na idiye kuro. Awe ajaban zu de yanzi yae sanya da sidin zu andirobin zu na. Kurutuma imbiji inendi shilan kurno tuwa. Daji yana ayye ngu nyikishana rokaram kuro adema sanya duin dimini anlan. Tau dumaru kamlaro yikiru miduro waljumba aye nye sanya di kamlaro yikiru ma kuru suro sanya midin aye te risiro fendum au aye so nyata se loktu duin dao dudo bilan sanya da diminin.
1: Kamda yikili kena limbiye she ya meida. Kuro karagule. Senana da yikili king harura da goza fanzara le dana kwanza se ya sama asinda za katambi alhamdulillah kada. Kazi diye mbiye kazi ibagi kuruka neri goza ini. Di alangoro imurada zina wa alangoro bade. Asunum duhu utuma huu jumba. Tasa ba jumba ya meida. Tasa mbiye she. Nala anduno gana ero walimi nala ansura ero walimi. Ati ya ita asaya. Nozi duno gana ero walimi anozi sanya shiri jumba. Shira shie na kado. Shi huje ishi la surindin awala. Saudi awala ya nozi dutikimba deni min. Kalangu min. Nala ansura nya zaura zikta nala ya ishi nala ahwa ero ishin. Ahwa ado kedo maa amwajien. Amaku rusa yuko ngadama ya kalla pizai nya zikti mkekela napkata dondini ya kamu andiro dondiyo nubuo wisa. Kwa sadi ya kalla pizai ndo kwa adai kama ba muko dulio radirizina.
0: Angla masha Allah yandi ya nakro harami krantin deso tuma imbiji awadu ingulis nama alan ndi kunutawa daji ainye boturo dimin kishana so du inkarmaro sandiye sanya kando zemba maso allo
1: kishana ado sanya sadin bado bota dikindi ya maida chiza sadu sadin du mangalao awikundu ado sana uba Ashurza ukura, kurusuro sanya sedine sada alangora adu, shilanga ori sata, sanya zabara jindu njala kama itu bande shau burnuma shau masa, kirala lenye budu minchini ya shada iliwanyen. Hangal yore yando se awasa dina hangal yo ada awande rogundina. Kuru kamdu fanzin sanya zisidina wolo nama adulinzu suru gina zi hangal la sikulezu. Suru hangan zari kuduri doh kusikiri ya. Shurat taida da sayero faida jin shero faida jin kumaro war afande gongo kuruduli nya ikiri kina ar fata kwa yere keken za kulli ke awan za goda le dai ta da ima sanya ba anze gozi chizu kira landa kira wadi isina ar ba anze ba natini su ba dure ba dumur zuro ko zina gozina le jin shin har ngoshi ma ku halka lanze shi ma dure ba moton su girjina wal zina ala bara su sanya di dimino wallo na ma duriru bo ne tin mo Sali fato idu goza chiza zauro sayiro faida jin ande maka ala da yimde ba ande shau masai ala kullum kranchi nya sha mau siri ala nye liwanyen ada ande rex guljin sanya yando sai fatan sari na hangan da yore yando sai sari na hangan da yore ngai shakala ande samja konyen kinji alai ade ade ma aboturo kama yina Sanya da sai din ma duli za ya kulza wanda duli an gai za nin jinji go zai wari ma buro da duli rike kai ba nan wai kam la man yindo o ko ya sai ma mo jin ba da ya da ma go ni na kama kama yaro
0: ingila ma sha Allah she yanti ya na kro to my pichi awadu in kullama ma allan kancin da sai kalkalok to adiyanya smo karo yan kun sana kro sandi awagu ma allan Sandie ngai ta au sandie awagul mama alan ganga ta. Sandie durin sa soro sanya soa sakrin. Kuntu daji kao duin za wala frumi nandie ruptu. Soro first kamdie din korondo soa za aptin au nandie korondo soa andiro gumgu winduro. Daji lenye tusulokto gana lain isha. First kamdie tam tam adu chai baro. Wal tiyo go yakunyin klewan andia krono.

0: 15420906 for ada bonima kala awadoni komtina maalan nyaay balbal alan kala mawdu aden abi citte bonimi gultina maalo loro maturo nyaay andur hami yolo wama na de potu gultina de 08149181460 abi 090154209 64 danko kamla. Assalamu alaikum.
1: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam.
1: Ala ngoro baye.
0: Ala ka ndo ndaro kleya.
1: Ngoro dai.
0: Ala kleya ndaro kleya. Kleya salafi mabana taba.
1: Ndiro kleya.
0: Alhamdulillah kleya sale.
1: Kuma za ku mu jofon bon mare baye fa
0: sai nan. Kleya doro badana. To mangana modu ndara kirna maro.
1: Ah, modu kirna na.
0: Nda ande chite bulino abinye kaurimo suron gari men andore mino.
1: Ah, awari ya kumari ya tinde na sha gumnati ya tinde. Na sha ngai am kura gari wa gari wa so jilinga am yenje sere ngi ko manga am titi mi hedar ye ngi
0: ar mande mak suro mak sere mak komnye taman
1: ah de da ko manda ala la de la ngu wa her wa to do
0: ala
1: de la do
0: ah
1: de ko da kin da kuma kin da gwe ya edi me ta mangu mak de si tala e kan awo am go kina ta maka
0: ngai
1: da e boro tala kin da awa ya kre da sa se ya da lamar di su kike ji
0: putin
1: gawo mana da de dai skirkin da ke da shi ke lewa tsene da rafan da amma yana wajja shi ai maka riya bar won na ta help na ka mele fara kudi sa dai shi kana har da biji fanin ba mu ai tare da ni mina kurun je fandi min har are rolo no ma dai are dai ko ka zai ayi ma ba dai dar da shi ke da ajin na ka ilmu yan prema len te secondary ya dai har ya dai ne ba su gina ne ga ko take ne dusa free rock ran min ma dai are ko are ayi sai su tare ka ne yo bila are fon gune ko indin dare balo kunguna ere isu dai try ma na ka kuna ne balo baro isu wadana dai ikone lerge dai sa sa dai ade isu miskes ya kan da dai tare gamma ti kala da dai kamfani a kwazar fiziya dai bangi a ron gai kwazar fiziya bang ko dira ku ba banga gana gana ro sare dai amma sarza ya dai ikone lerge dai Allah da transaction sai ma ma na kada kalan sai kama da har ko ah anyway dai ga amurka wi training sai ni ni sa da kam ya ikra no a ukra la ikra go go taksin ni ay karan mu kara mun ti karan go ay wi degree ma a masas ma angay employment seri no na ari yo la ko employment yo ku ba ti le se se re to wanda ise awa kara ko di ba wa sam ma to wutin
0: ngai
1: ah ari en gala kurum da he diri tre di na ru la seri se ya ko zemba nguro nguro la sa ta o sam am da kala kurum da diri fata ne ka an dara so na ala sha bara zo da wa yango ngai de lo mo kan ko ngai de ba ti ya ngo ngai de ngila wa ari ko liya mo di a kala ka ma da kurum ngai da ai ne are lan karani kuma ne misalo da ta dan go kuma ne sa ga marbun namur go yan sakalle kula ne yana re abiso ke sun dille ma na shari are ai madara ai ame yani mi do chu su kuriya sa dan shari kun wala ne mo su shari gelmiro sai kuri doya banja hade sun de ngulu pandi mi ko mo nyoro sai ai sai kuri ka wali akoro nyoro sai ai sai gaptina nama kalaburi ne yaku ai sama sakalle kula ganga zai ga shari da mo jima ala ta bara da kam ma da sai mana sama radio mana kuma wani ba wallahi dai an gudu da shi ne wani cilo
0: gela gela zo maro ni ras kanyana tai bazana doni bypass e lokto magonum faris kam do rupturo kura de mandiro shauriya kura de ma bena haturo tana so kala maududo ni gonye ishina madin ngo kur kam gure ai assalamu alaikum
1: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: are ndaro kliya ayo
1: ndaro kliya sule
0: alhamdulillah
1: barbar ce tabin me
0: ngai dia
1: ah bane bazana gumbar pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam
0: pam pam pam pam pam pam
1: pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam
0: pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam
1: pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam
0: pam pam
1: yo kurudu ande ko wanda sai sai ya kalwa za da tafarin sai sai ya da shi kenan
0: gai
1: kara awa shi ta wani kamburi zona ta za zanduna a gare kur kalwa zuna a gare
0: gai da
1: ayen namu mun na zaman zan shi tira gamnati zam da wa ni ba bara wani na kada amna da rosa kin au tuna bar wala tuna ya mala na rosa kin kam tor matira karana da karla gobe tira gamnati wannan rahman
0: ha gai man shi lokacin malan shi chiraro ni shi gonote ro ngusoro amde samale tumale zanyi mare kambosoro saurun za lamar kasu yaro zakata mare
1: wallahi tallahi ayo da kudina da iru san maso da a kulit tuntuna
0: farakono
1: farakuna ale da buta amma da kula kiji tiri matumanye
0: insha Allah rabbi
1: ayo kuma na ta done kuma da falawa min da yare falawa min da da kuma ya kurena suro din falawa so yin gaje so yin bukur cin kan ka kuma za ki kiji suro da buye buye na a zaman bita fa san maso din sabin ko shahadu da kaza ya duniya da suron cin zan na waljiya sai da zan nuske su yin kurkin bunde tabbata sai da zan nuske su yin biya
0: gaida ya
1: gaida na mun wani ma kurman zuro ba done balajiya ya da shi sai da zan lardin da ga wura kala suna mu ade ala andura ne lafa ce
0: amin rabbi
1: tumanya na insha Allah ne lafa ne
0: tumanya
1: na ala hamal dan ala in kike
0: gela morabe
1: gela danya wa kanya na kala su ne
0: amin rabbi ande ya nyura su kanya na karai kasa dumo lokto magonon paskam da botro karanto wani justin paskam alan mawduwa fere kala kutu doni kananga zo do daina alan futin chi chite buli miniswa zamkono kor futi sar chite buli miniswa shila marsh ma dro klan dar loro ma ma daina klan mo kor kam gade assalamu alaikum
2: alaikum assalam alaikum
0: ade ndar dro klan fantina aya di wolum do bade kam zo woltina woltina moscow fandimi andi abone claudio lo wa mana chaidin woltina moscow fandimi andi abone claudio lo wa mana chaidin ne go kam lai assalamu alaikum
2: alaikum assalam
0: ndar do kliwa
2: kliwa kliwa
0: barka man du fande ndu mana din
2: ba musa ngura bari ke na ya sharafa o kin kiran
0: sun ke la zomar ba musa ta mangana ndia ga ma wasu ro maududo zande nya malan
2: a walai ya go ko gonya bo ko nale kuma o kala fangi
0: ayo dai ba musa ndia fures kama lan gamin wolono ma chaide kana wayani ro mudur krayen ba wone mari awon gulte mbe jiro woldino ma thoron gela modu de chaman chama krento kala futudoni kinnga zaw kamar da yana allan futudoni kinnga zaw ade gamar do kinnga chitibir me da zamzana tano suna chadoni shi biyayya sanyanda sadinna lamadoni maranta ya lamadoni hariya lamara kadan sanja zamzana gule lamar shi mala futi tir lor ma mati ne klan zandinya na kara go kam lai assalamu alaikum
2: wa alaikum assalam wa rahmatullahi
0: are inda do kliya
2: kliya se inda to kliya
0: kliya se lede
2: barkam billahi uso istirano
0: la le ushe ndu fande
2: wallahi muhammad ngoro margare
0: wala muhammad ngoro margare to ngana muhammad anda gamino nyae
2: ah deska ne aga kinne barkam da zawur wa kurno zuna we da inda bonge kanje da da ne andi ya kawri de zuwe ne boye
0: are maude nan don tuma yana ande ma
2: Ah gaskiya gaskiya amdo cikin gurin ne amairo a gudun biro luna kasar tasar Kuro dalil a wuyan nan wannan nan au fallu surakan da yan wasu da shi rubun gara na
0: Now
2: 2019 zuwa 2020 turo su magana
0: Gai
2: Sa falkin tau arakar wajiya sun arashin era du tulu tulu be cikin
0: Klamo kam goma
2: kalaro kam mun kana cikin da amma karshen zai iske zawadi tun kala kuma da zawadi tun kala go
0: zawadi ya ingala mare kan ga awadin mare hapsi mare
2: na sai kuma yin guli na mare kuma mun goya sanga yanda mun zawadi
0: gala
2: amma mai magare ki kasadu ya kasadu kan waye guzana girir awe kokoi giris tainan
0: yo nga ya kam kasada amma
2: kam kasara rolo ma kokoi kain giriya tu tsaya
0: hada bade yango
2: ah yo da ari zakur umara yi biyar gaskiya askrim yana ce kullum mu ko zufa ne
0: gala
2: zero gaskiya shira askrim yana gala kan kasar da yawa ai magana gidi da ai ma umara min da yi tara da ari fa duro mu din ba sai gidin na rubuci yaro
0: we ya suna ya kuma imde ma har kasar mu da suka hatta dina wato professor ne ra du tulu tulu ra kalamu kam ga magana mi
2: ne ra du tulu tulu ra kam kana
0: gozo hatta sa ya kai ronya sana
2: aya kusa indikinta uskar wa taro
0: mashallah
2: yo mai ra fera yo arba ma alhamdulillah ara ya astunara
0: yo
2: na ra kambe kradi yesu
0: yo arba mana do wonde ko
2: aha angila kasan yo kasari kiri kasana ne hutu kasari gono wa tari ne ande kullum suwa ba ka jidi baro gundi na gaskiya askin yana tira
0: ngela askin yana ande an yoro karai mamat
2: kare ko nun fara tuma ni ara fande kare ko nun fanye ndi
0: gai awon
2: amma shol ba ni ro zuye na
0: gela askrinya na ro karai ma gela mashallah
2: amane famo samara
0: tinga gela ande anyo askenya na karaye muhammadun

0: Se li ha guadagnati Zimbabwe.
1: Anche lei ha domani, ha una voce che c'era per scambiare il CT primiero.
0: A volvo che te vuoi dire.
1: Gaidia.
0: Ah, siamo a oggi di come a ora cavi fuori. Se li te vuoi dire. Allora, l'alleggiano le va su Cubada.
1: Gai.
0: In giro di Buroslekin, che li rimonti lo secchia. Già di diciamo, ne fatto l'ambiente qui.
1: Yawa.
0: Ya primary and sitaka o secondary school na farmaton tare tela la ma kulzeno amma walda sirin na kulzeno kafin ta kulzeno ya ya shanya musko ya re wairi sam sirin wairi sirin na tare kulzeno pastor isu matana zuya duzali zinna kam delan shanya pele
1: ji so gozo jezo
0: primary aha primary secondary sam mata mu ono ma insha Allah shi shanya za do kijin
1: jere dia
0: rasu kuro wanti huya krajin tunda muskon zan audio yin be shanya dio yin be da
1: shanya shi ma din ne ai kalan zugo lejin
0: shanya shi ma ni kalan zugo lejin ne alaiya adi edo har mu wanti da sai rasu krajin shanya shi ma kuma sirina dai ko silan wanti zu ta majin no a o gade ma sirina ya biya shanya shi su ko su ta majin no a o gade ma sirina ya biya shanya shi su ko sirina ta tora ko ai ta kucin ba da wanti zu ta makara zu ta majin
1: tere dia
0: awan dia la jin samadiri der buron kolle fatolan da futuron za yaro biske zan gai da wura za ci za ya shanya ba shanya ba da kuru dare cin ya mange fanti singul ya wahala ya ne
1: gari ma
0: kuma har ma samma dia la jin na kuma gullar ya rawa ya da ne asalan ala ya masaran za da na timba tun primary secondary la shanya sari ci za sai ke tsira sai har solo na fe mu shanya tare tira gwamnati so indian Sanyan zarilan sai ya goza so wandiyan sai kira so wandana futuro da sanyan za sai. Au shi ma har duniya da ikun jiri au kuma musko da so jiri mun tirmar ran da nan ba so au la biya kun bari ne ce ta buri nan ba uzuna mar san maso alai su da turin bara walde.
1: Jira.
0: Har duna mar san maso alai su da turin bara walde.
1: Jira.
0: Har ma biya so yin.
1: Ngala zoro ya masa ras kun yana lokutan za goza. Faras kamda bozu kuru andero shawara hazana tumangana jami gadea loktora nya kirinzanaro. Masa pa maina doni nguru Adam Kuloi felwa ndie. Ngo kuru kam gadea. Assalamu alaikum.
2: Waalaikum salam.
1: Ndaro kilea.
2: Kilea kilei.
1: Alhamdulillah. Ndufa ndie nduma na jen?
2: Modu ba wifonga wimba ni chekwa na jen.
1: Ngela modu. Modu wada gama au?
2: Aga kena.
1: Naam abiyo andero bayano gani bisam balbal shima ala. Gala, gala toro, nyuras kenyana, modu, toni bela ben sheke, luktu magono paraskam dra bo tro, gokur kam gede.
3: Salamu alaikum.
1: Wa alaikum salam, ndaro kelewa.
3: Mbala ya gajima iti, ndaro
1: kelewa. Kelewa sidede.
3: Barka wa alhamdulillah, ndakita ala kasata.
1: Alhamdulillah, askara alaro. Dufa nde?
3: Ajaja Mustafa ku idam tari.
1: Ngala doro ajaja. Ande aga mar to ngana nyai soro bol bol ade.
3: Akai ti lo ti doro tiare ne aga kin tara ku ga ma endo ma hol dike ga ke ndo sama nae wa ti du.
1: Ngai dia.
3: Ade ba ni ko po mari ade du kuro mana ngala ngala du na na mana dra mana ya sashi ma dia ar kama do mbi dia ra biara wa shi ma.
1: Ba bula da faraksana.
3: Ade babu la rufa da tana kaka yi wona bibe ngawo da kan zona sai san masu ra askirin yana ala ka duba razu
1: amin rabin dan yi a wala gun musuma ba
3: aka ya ka ke gulce da ayo sai ma sama ba mana zana yi ruzuri ne kuma ya da kure da a wanda ma gade gade kuma sai ma kala da mara kasa da zaga na gana bi na la bir kila sai na la la au wanda ma sai ya kurun guzo na sai mai chat Algeria ga o kam da wanda abula abula rasulin ya na sa abula an kira zai abula har tamtam kujin nan mai awala kun da gante harulan dikin gulluma man mo jin ba di ba lai ga
1: hai mo to ba zuwa da
3: yo kala ku edo nan ne awon ne rayer ndiya ta ku wanda le ni kingu le mi anyuro yer ndi buri yer ndiya dan yakam.